0: vini ba yon chè, mou vle di madame mwen, ta han mwa sa di.
1: I mean, well look, we are an endangered species.
2: How do you go?
1: 27 to 1. Se pou wache 26, wè yon ki do.
0: Gason, kok, se pou bi ke fou sa wadi avon, moun pase ek ton sa kay di madame mwen sa, gason. Gason, se bay sa ou yo sa, gason.
1: Anyway, Belo. Asa mwen yon ti job lan ti ka yon petiwe. Yon nan se katan na chek la.
0: Aha.
1: E di mwen petiwe ka yon adan. Mwen vle sali a petiwe tou.
0: Ehe.
1: Mwen vle wale gasan. Just petiwe sa ek chek mwen.
0: Ti mwen dou. Mwen just fin fwanto hay $40 bayan fom la gasan. E kou sa madame nan papye mwen. Le mwen fin fwanto hay la gasan. Madame ka di mwen antouan di dan kay la. Le mwen wè kote madame nan gasan ti gasan. Mwen bien fache because mwen bouzoun la han douvan nan la pou voye madame mwen shop gasan.
1: Mwen just oubliye dou sa gasan. Se just sa yon ka tankou sa. Mwen jen mwen sa pase kou nan gasan se.
0: Pati blan.
1: Yo ka takou sa mwen.
0: Mwen
1: jes oubliye dou sa ou sa mwen gasan.
0: Gasan, mwen se pa, gasan, mwen pensa, hein. La han mwen vle pou mwen fet a hi, mwen brother.
1: Sa pa an problem, gasan. Nale nan mwen choko, nan mwen choko kay la, gasan, ou kay peti we sa mwen, gasan. Mwen ka dile pi la, gasan.
0: Wasi we?
1: Kwa mwen se piyes male, we mwen. An ay feti job sa mwen, gasan. Ok?
0: Gasan, mwen kope mwen.
1: Gasan, sa pa yon ay gen peti a, ki sa okwe ki la, gasan.
0: Gasan, mwen vle la han mwen, gasan.
1: Sa pa yek nan mwen choko ti a one time, gasan.
0: An ale, gasan, an ale.
1: Bishop,
0: vous
1: devez encore cacher la tête, maman.
0: C'est ça, les gars, c'est avec ma chère, c'est là.
1: Pourquoi il fait comme ça? C'est pinta ou yaga.
0: C'est ça, les gars.
1: Comment
0: vous cachez-vous, les gars? Bishop, on l'a à moi.
3: C'est un grand dame, pas nous sommes.

0: son. Ou kon sa ke ni man mere da hapwen flan.
1: Ya hapi kli yo. Madame Chairman kwe san sen ni la.
2: Bishop eh?
1: Bishop la. Se pan sen ni la.
2: Ok, ok. Me kase tout le anou la ka pale a gansan. Pwè chon grepfruit an gansan?
1: Bon chon gansan. Maman! Son la! Kout!
2: Non kon hanyi.
1: Mable, mable, mable. Mim da yu gansan.
2: Mwen he ba e la gansan. A ka tue fe.

0: son. Ou kon sa ke ni man mere da hapwen flan.
1: Ya hapi kli ap. Madame Chairman kwe san sen ni la.
2: Bishop eh?
1: Bishop la. Se pan sen ni la.
2: Ok, ok. Me kase tout le anou la ka pale a gansan. Pwè chon kwe prutan gansan?
1: Bon chon gansan. Mama! Son la! Fox!
2: Non kon hanyi.
1: Mable, mable, mable. Mim da yu gansan.
2: Mwen he ba e la gansan. A ka tue fe.

0: son. Ou kon sa ke ni man meri da hapwen flaw.
1: Ya hapi kli yo. Madame chairman kwe san sen ni la.
2: Bishop eh?
1: Bishop la. Se pan sen ni la.
2: Ok, ok. Me kase tout le anou la ka pale a gansan. Pwè chon grep fruitan gansan?
0: Bon chon gansan. Maman! Son la! Kok!
1: Non kon hanyi.
0: Mable, mable, mable. Mim da yu gansan.
1: Non he ba e la gansan. A ka tue fe.